0: Chana, chabdu nara shuu tuu marba.
1: Nana kriyas chogre, shamdre shirore.
0: Chana, xa me lan tsu gedang ka marba.
1: Gedang gori.
0: Gema dana yungurbe.
1: Gema dana xesu dangre, rangay dangre, su nyingre.
0: Ine ngan tsu sangma mo rana gaba me.
1: Ting ngan tsu chongzu yongi cennye da. Sanbebe yungu chongzu chengbu da zhuo yori. Kiranzu gabu yu me da, zhuo yu mar da. Rangge, nian ni tibbe, ten e wan chongzu, talu rignek le nyo di, chongde yongi ji le ro xin sengbu yu mar.
0: Haro.
1: Nian xieb di sima xia yu be.
0: Nian kuo ju, nga rang tab si da ro qing mi duwe.
1: Ngo ne sanbu da le dengu yu be.
0: Wei, nga ni sa zang zhuo, rang nian kyo go mar be. Nga xia mei lan gab mei ne, ma ni mi zan jik suan za, ni ya rang rukbu qe guo chung, re ma re.
1: Qian de rukba, ken zhe si zi yo.
0: Nga. Nga sam kuo mu chung.
1: Ta ga sam chung.

0: chiri na lo na rang amla tun ngara ni shobri thari shobin ta chema thabya khuga byo ma ri
1: ya men dok chi nye pha chin che zhu ren hong da le ge
0: ta mya yo de bai khan da xia mei lan le ya ga dan xin nye min du
2: nye chue ba ti chu ya men na xia mei lan jie dang ge
0: ta chen na ta ge chi gu mo do yo ma ri
2: ma s ne de de bi xie na xia mei lan ce ba wang yi min jie ma dan ne yong mi
0: Remote,

0: Adi, nye robo xe tuzi maxi.
1: Ride, duri la. Ele nye shiba senda. Kunzu, ngana nye zhawa yago yuwa, ha kwa je, ngor tangxie le su, tanto gongra de du, yiji kira jewe yisi. Duri la, tui ima chi neng jik siga pe da.

0: Sashay kan tis kiyogba.
1: Xiao Yu, tanda de qimi ni mindu. Jigab tangla xiong dun zhubga tae jie. Chondo pie toya mindu. Yine, kwangge liang gu jie. Rangla yi ji yu songgi. Rangga bala liang gu jie xiu da. Tanda rangla, gangi ri chae chung ya.
2: Kena nil toja yu bunya xingi yu. Kengi di sayi nye guay bi. Yine nga gersim ka kiesme. Che zang, netun ke mindu songgi.
0: Rangga gongsi mingsi ge ngui dangya pechu chae bai ma chae. Namzha le shibje chae ge kurim gyu mindu. Tawon di netun mar bai.
2: Pechun chokbu zunin chae chae du. Nye le kengi xa, dine ngui zhe. Yang zine namzha le shibje chae bdi. Ma cham ke mindu.
1: De zhabri, tengwe gongsi na le. Lega dinze xingyo yo riba.
0: Tingze yinba cha xa ne. Gongsi di leri jikbe na le. Minghe ku nyu mindu la. Tengwe nga ranzu da nyamle xingyo yo mari. Rangla dengzue kar yu a.
2: Nye khe lin chuo, chuo ka bu dangu chao tie lo, nye nung zhu xuo xia. Yi ne gong si nam zhang tie lo, nyam le leng lu bi wus zhen li ge xie nyu yu. Gop di du nyam le chao ngam zha da, chuo gu ya wu xuo yun sam zhe, lam san si yi gui bi. Yi ne ji lo, dak zhe xib zhi chao bu yu, nyang ge yu bu xian zha. Nyam le cham zho qie, lam san ngui chu lian bu yin. Di wu fu ngui ne xian lo, kyung gu ka ge xipo wa ma ri.
1: Ha, xiao yu ge gong si sam lu dang bur ba. Maishi kurim kachi gyuwa maari, yinne. Gongsi ngwene xena kyunggui supo me ba. Xiao yu la lege chumche yor la. Chun tang yor ba. Nye dena, zaiju chi rinsi kye mi do.
2: Bala, linsi ge tu gyune nga tong du yume mne xingi yu. Yinne lege da kimsa yi waji ori. Tanzi zi xe ge chungche tuan yori. Nye dakche da no zang, gongsi nyeb kardane ke lincho. Yine tumi gyunzu qe na, zhig ma ri.
1: Zi, kimzaan jiga mirba, netun sebu chung na chukzi na zhigo ri. Zi, kirang pulu gyunga mebe. Taga riga tinte tangguya yo ma ri. Ngara gerga samja xeginda. Tari, dakje qe adi, taga samsho, sebu chung sunga. Nezu di, ca ca ca ba zi sho. Chondri, da yu shu shu. Ya. Nye rang la chukgu sube chung chukzi je xidu chum xeginda.
0: Rangge zhe da nuo xia, xi di cui da heng gu li.
1: Zi, rang jin zhe gu bu wu zu ca le. Zha bu jie xia ne zhe guo li, su su mo yi bu qie gu ma li le, ming ye ka gu su gu ma li.
0: Rangge nga gyung me bei, ne zui ka li yu ne zhi bu da nuo bi yo li, ta ga xia ne yung gu li bei.
1: Nuo bu da zhi bu zhe zui qie bei xio le, tui zui chan bu qie jie, su su kuo xia ji de, nian su ji ge mu ne yong du ge. Rang ge san ba, lu ni xiu sum ju xiong bai yin sen gu du ge. Tao neng nye xie gu chi kye yong ga, su su zha ga ka zui gido chi doi da. Xiao Yu, rang gai ba la guang da su xu, kye yong ma ri.
2: Ba la, ta ri nye tak xie da nao xia, chi ma su su xie jo. Che na nga nye zhu yin da.
1: Ale, gyo xi, gyo xi.
0: Nye rang yang kya jik chiyo. Tang do xie ya xie da di zhe mebe.
2: Xie guo ya chang ma, tang da xie bi.
0: Wo fu zi zhi ne, ngui duan bei nimu di, qu cui ni ge jie le, rang ge gao jie le zhi xie dong zhe xia, ke ne ra zhu.
2: Bola, kira nge nga iji kyo nime bai.
0: Nga rana iji kutis xio re.
2: Nye ling cang la gale lo nishu kem ni. Chiga wama ra bai.
0: Gong si na la. Lekh zo xia. Kong o zhwa ma do. Pabwi zhwa daya yo ma ri. Le mi cho. Ting en chomra cai bai ji gyab da gui ba ling yu gi. Lengge kuri rangkar wangche peche di gongsi zhi yu zhi sui ne ge ne shukki nyingba sui yu bari. Tia di, ling yu ki gongsi kune changma meba sui gyu yi, tia tang chep ji, zheng li yi chomra chenpe jikyab da gui be gen kuri gyu yi, changma xiem chi ro.
3: Wo zi jikyab ling la, pyu ya ram do khabs tu leg din de chigo yar sam sam ma chung
4: jin da ge mun ne chang sa nang gi ni ni no ne che che ge sha ki du ne do gur sem che me che ge da yue bi ne ne yu da ya din de yong ni jin da le zha kha ra san na

0: chung xin thong sa mẹp chinh xa xa. Ta ti ka pa shi lep yi na? Xa lo nup chang. Thiem ka lo. Chang me lo tup kies de lo ris thi xa. Chang me lo tup ka sa ka li kies xa. Khen chis yi wa chung zhe. Ka ni chang tang wo ni lo. Yue ni nup tang. Ye ni xa. Tati, nga yu si di ki yin ba cha xa wu zhu bè. Dui a.
1: Rang kai kaba nang ki nyin jie ji la, chok tun kolo si ki wa ha kong me bè.
0: Mo gu li, rang nyin nyin zi chung.
1: Yun xi to zi ha ma ku bi na, nak zi na li nyimu sumwe, sumpo dia tu ma re.
0: Nye rang la, xa kia di bu do, bè le xe nga yung bi. Tanto nga ya ching men bè.
1: Ta gari, nga rang li ya chi nyi du mu do. Di le gyo zi lo yu.
0: Kaba zhung a, kaba zhung a che. Chong yin na zhu si ne pa ri, di ne chi na ce ki le da. Wei.
1: Che zang rang chang bu min du si gu yu, lam san lu yu.
0: Din zhe su nian yin bie, ka chen ne ke xie ya me bie, nga de de zhu xi xie me bie.
1: Xie ya me. Che zang rang ke ne yu ne, de pa lu yu.
0: Nga ji guo lu qi min ne, nian ge yu da. Ke si, da da sing, jing ge rang tuan jie, nga sa ka chen ne, ken zhe chong zhe a.
1: Sim gu xie lu min du.
0: Yong a, din zhe yi ne. Rang nang zai nal qin jie, sok cha ding su nian bu du, chou bu qie jie du. Ai, qiu da qi mo guo, qiu da qi mo guo. Ma ran ni chue jie, ni mang gu qin bu shi. Ta ga ding zhe si dian yi du yong min du, chue jie dian ne, ki bu huo min du.
1: Qian xue da, rang ge nga cai ya, ka ri ba a.
0: Zi ge ma si le, wo su wo san qu, nga guo da shu nian yi.
1: Xian Yong, ha sam su mi yinbe gu yi mi ki rang la, nye jen di qu ya yu. Nga kong zhu sa ya gyum zhe ka ri yi mi, rang ge xin gu yi be.
0: Pei jing ye ba la ge di nye le, la ma ta be, le ge che zang yin ge ri. Rang nye ni da ka che zang du me ka zu yu me nye sam xie tu gi. Nga yi ti xia qi ka gu xi ra du, rang le don ka zhe si ting yu me ha ku min du. Nye ba la ge rang la ma ta na bi ri. Yī nē ngē rāng lāma tāp qiān yōng wā rī. Qiān zāng yē bā lāng cāp jē rāng lō gōng tā sī yīng yōng dū gē.
1: Cāp rī bē.
0: Rāng gē ngē mē dōng yē dīng zū jī rō qiān dā sēng bū mīn dū. Yī nē rāng yē ngā khu gāp tīng qī dē jē sām xī qī dā yōng dū gē.
1: Rāng lō sām xī qī tō mīn dū.
0: Ngē sām bā dā bē tō lō gā rī xiāng. Tā qiān ngā rāng nī, mū tū gā rō chīk tū mā rī bē.
1: Tā gā rī. Yā mē nā, rāng gā ngā chīk tām dā.
0: Nyā, dī, ngō, dī, ngā nī, lē lā bā tīng chē chē, chā mā rī bē.
1: Kā rī, lē lā bā tū sēng gā tū gā.
0: 研究不接待不是吧？哦，某个某个，让研究不接呢，俺可能控不明多，那让俺的开车住没？
1: 我那现在你也是我那的，俺是那他家啥？成都你们困在郑州，马七八的也管不多。你们困在郑州，擦擦擦，马七八呢？成都你要擦住不哩？你马在，让的你们那最近做，这话可以没吧？ Nga kong tu tsa xiu di kari yi me, rang kai hao gu yu bai. Nye rang la kari yi ne bai sam yi bai xie gu yu. Yi ne rang kai nga, gyak zun xia kari yi me, xien du xia dung.
0: Rang kai, ha kuo zun e.
1: Nga am jo sang gu yu la, min nam gu la yi xip che kai bai xia yu da. Rang kai, zhap la zi zi, nga kuo kuo dang kuo sang gu du gai a. Xiu da, rang kai nga gyak zun xia kari yi ba.
0: Nga xie gu. Rang ge ngada ka che ri sam chu. Wa ra ni zhi ya le la ma ra, che za ni zi dong de jin zi shi ra qi ge yu.
1: Yong a, rang ge xie bei ge zi ting zu,

0: nga chudu na mo go.
1: Uzi, guangmo zong a jia la, lian ge guo bei de biu jie, ken na shi da tuo mo qiu.
2: Zhe ge ma sa, ken zui cong ga sa zu jie, cong yao yu bei gan le, xiong le kai xue da ga yue zha, ye qiu mo qiu qi gu du, ga le yu shi, ye de sa ya dao zi ge ga yong bi.
1: Tuo jie na jia la, nga lian cha zhong yin, guang zi bo lu yu. Dong yin da jia la.
3: Nga lian sa bu ra zhu, se ni ne. Dele ga yung me.
2: Kirangge aja lingxi suns nan da. Nimi de ge la ji ji ge ku ji.
3: Ji yong ma re.
2: Tu tu ya sa da. Ta che na ja la. Let's. Ja de ga chi yu.
3: Lo di ge na la. Ran ki bu chun xia.
2: Rang dee kharchika yon ba. Ling shi guzi leh chika yon je. Rang ge simnye kharchang yu a.
3: Xiao yu dee yor ba. Ngare pul daga yon bi.
2: Pul daga yon je kharchika. A. Pul chil yon je kharchika. Rang ge ngani yuksha ma shbe. Lo di ge yuksha ma shbe. Nyan yon je kharchika.
3: Kende che ne xiao yu nye bugu chun ru re. Ngani po bu ngun zi chebe wang du da ne luk da tun bu re.
2: Ge chit nge xie nu be ozri. Rang pu da tu jie, ba bi yin si le bie.
3: Le mei.
2: Qian de zhi xia, wo se yu duo si yu bi shi. Ba bi yin si le mei ne, ta ne song le mo, di ne gu. Nye ma, a jing wu yu bi di qi du, xiao yu ge ni yu jie qin bi neng xi, gu.
3: Rang ye duo di shi da, wu yu bi su du wei, a. Ma te gyo bu dinre yub tong diwe, rang ge yu gire.
2: Rang ge diye lo. Ma ka go ya min du la, gyo go ya min du. Kang yin sin rang sem na gu de zhen shi. Rang ge nga da xiao yu yu wei ma ce, rang ge am la. Nye sa le je, wu che ro yu ne, ge zi che zhi nye yu ma shi. Kong rang ge lung ge ge ver da. Rang tin zhe cha ne, do gyong shi.
3: Rang ge xie ba.
2: Kong chong ge la mo. Rang tun du neng ge, yin ne tu yo ma shi. Ta xie.

0: Ranyo mo inbe, miru tongyo shuji hachiga. Sangmo alde chamshio da. Tongwo kin sangmo, nye nal, kala saka shio a.
1: Rang na ae.
0: Ng.
1: Diere, yana, pigere.
2: Kangbadi, ngancho matrips ke mintu, pa korkyo, tsu korkyo, kangbadi nala, denye mangramang chukdwa.
3: Nye chen tando mingi cheng mintu, ziyo da zhenli. Kunye ke tando thokan dine, kangbadi nyebi na, ngarangzo labda de rigu nye kanda jibu chay gri.
4: Mwime.
0: Ngachi ne kangbadi nalbu, dine ya, kapchwe de bubshi, mwne yam chen re ma zhe. Dile nga yam chen ba, nga go dine go pi ge bu, yam go pi ne de tsu bubshi, yam chen re ma zhe. Yeche no kechi shu di, kangbadi nga gabi shiradu, tando trebu shiradu re ma zhe.
3: Zhe, rang kangbadi rang trebu yore, nga yang kuhu na trebu yoda.
1: Dile kiran zi robu che za ya si yi, che za gyawa tepcha ji le gyatu mu su, jima mu tui gyawa so gyur da, damdui ma chen ji ba.
2: Din chen ka ba, nga zi gyawa sa al ga shu yi.
0: Mo shi jila kha ji nga zi lagu ne shuop zi, yi ne chua sam, go zu bu ta gata, re ma de lu din so.
3: 王贝谢都下蛋的，下蛋的，下蛋的，下蛋的。

0: kisi samja me na nyan lam sa dar dang ko.
1: Le gu da.
0: La.
1: Nga sui lop su kem na, ko pa to gu sa che.

0: nga gombo zhe xi se yu nga ni char du ying zhi nya za qi ju ga bu yu
1: gen cha chung ju di yun du tong ju yue bu ta ti ma ju ni sa ne ti ge reng chung do yin bu zhi gar bu kang tang zha xin ying zhen zha wei wei yu yue bu ta si ba tu zai mi xie dong xin bi ri zi yue bu zhi
0: Dikara, nung da yabu juna do jie ni zam nik shi, nung da ma juna ni gim ha shi, jie da ni gim ha shi. Ngan zu qi le ne de na, qi zu ne de wa zam ki, ngu xin ge shi. A, le ba zhabu du. So da ti, le ba zhabu xi zha shi. Ta dung ka ji yi na, a, samar ji du ba ti zhe yo shi. Mang qi wa gur su shi.
2: 根本这些的催生不离，爬水用这些，用这些看到爬松这部月饼明样提大了大，三年提个明那么的看看是死了我他，坑里我给弄些些了苦。出去养水的，搞不着，搞不干净些，你不提俺家这，你饿死都，爬水用这的。
0: Da yangji nang ni yu zhe yak shu di yangji qi shi. Di yi cun yun do dang, chek zhe qi, xin cak zhe, kan nubu zhe cang ma yak shi zha yu shi.

0: Lodi, yo xiao duan.
1: Bo nie le.
2: Wang Chuan. Mang gua ga zhu ni mi duo ska gu ge. Ho ji gui.
3: Ho ji gui.

0: Nyamil zhuwa wansi yu.
1: Kamsa, kamsa. Kusha zhu.
0: Wai, chudu.
1: Aja rang kaka chepta, karo nyam doi putin dresi zebe.
2: Dos kaka din dribdu gwe.
1: Yonga, tohon changu nimbo ara dunga chin kandre do, nye zi gyabcho. Ngan tsuki bo jade do.
3: Yonga, yonga.
4: Yush, yush. Xiao zhunga, zunna limdu gwe. Rang gale ka ari. Kalata hasa to. Wang chuan, mwenye senyo wa zhu.
0: Lese, au shu la, nye nimbo yongo.
4: Gwamdo, kizu shimbadige, chintrimir shush.
0: Ah, chudong ah.
1: Yeah! Nye si chichu.
2: Ya nar chinsha? Che sangge?
1: Tarsu chi gori, ning jimudinze kar singyo.
2: Ribe?
1: Gyoho, zikpo shudoga.
2: Ale. Bumrambu zhushi.
1: Bumrambu e?
2: Mm-mm.
0: Bala, mangbutin desi na chu sarbe.
4: No, no, lo li zang. Kala shimbu ma sun ka payungre. Mashi na emis kong zhuri, xiao zhu mendo gui.
0: Kirangge, xiao zhu le yao shi lan nang duwa.
4: Mingsi lang ju gui.
0: Mare, mare, mingsi lang ma shunga. Kirang ka tang tang a yao nan bian ma se yao shi lan nang duwa. Bala, gebri kirang ge nie bala chung zhu le yao nang gi.
4: Kashi nime de yinji maji.
0: Me.
4: Dardari, tangi nal rangge nga, chanda xia yu saru.
0: Me, me.
4: Shueda.
0: Nga, mune me.
4: Shueda xie.
0: Bala, nga kiribu shunba neba che su, labo pa xia. Di tuanjie song zang, kirang shu su chebi.
4: Kiribu shunba neba che xia ye. Di tuanjie zi, nye rang tse zi kisab xie hu.
0: Tachana, bala.
4: Neba, laba chi du, wei wei le su kwa ma jib chi la. Ji ne lega yao da, ni ne wei wei le dadua yao chi wuri. Kegi kye chi le xia gu me, rangi samdambi.
0: Bala, lega sa tu namia ang niba xe yu, ajita bugu ang tango xe yu da.
4: Zho.
0: Teto, bala.
2: Shindo dosu da.
0: Yachu.
3: Aja, aja. Chedige kadeshi tanrosu da.

0: pesum soba tha thengkon zom je thi jong yong gi tyun che do lebi yu sabab ma wa tha sulong be bu yu be kengam lu su de shi yin longa tyu mara zhong ge che je be zong gi ming thue na chui yu che sum shi yu guo cha jian zong de be che de ro yu ro pu ta dong gun pe ren xin gi ro yu ro se ju ma bu yu jing yu guo lem ti sa be zong la lo re re rong yu to she su guo ro chi ngap gi zhe ju tha tyu mara lo sum ge sa ling yu yu ba 유고르 총주의 추대서지기 총주리를 고르치 숨겨 죽이시 류수 유고르 타 리내 유고르 체면 제주 소리 남사비 치료 차게 조교를 집어마세 그섭 제덥제티 세주기 펜버 치료 동유시 딜루 투지 탐보로 정용기 리내 유고르 퇴내기 부재 타 보르제 토르친유 파단 자체기 바세 청실의 응원바라 그주 유고르 긴젠 타 유고르 수준 강 망수의 내산제기 셰프슈 총법 퇴송을 해결해 주주사 듄타 나차기에 조지르구창아제파르휴 Rimga Nursi ki Dembib shi ngui zhe yub shi. Ranyu jo Nursi ting Cienlok tan rinne chui chu zhang Zou Fu zhang ki. Chidab ka chungi ni Ranyun su chidion gyab yor chibe Nursi ki Mengdui chidab duen ten tangbo yiba tan. Te tor ne Nursi tan Tuenle si ju nyam zhe ting zib toba Cungi yue jie sum shi.
1: Jisi ge ni ni Rangye ki Mang yong ki Lu chung ni mu ting Jab gyab yin xin. Ha se rung shung ki Neng li ni Yelong zangbyo ngo ki Chong kir jilin tar tan. Pei shirkyu ki Mati za sum gyu kuyu tu nebe, chong kir ta, chong dee ki gang tam lang ne, ngari to gang ki, chong gor shung lam har, rang jung sa jika ki, lu zhe chi gu na cho bi di, guin ki, lu jung hu da che ne, di tang zo qir sung we nam bu sang bu si, do yi bu si.
0: Ta zi chong jire da zi chu bie na rong shung tu, sa du ke ju sa mu dien be mang yong ji lu jung che gu bie xin yue jing, che gu to, sui jung ji ling ga ta, chi ri lu zhe nyam zhe ding sab che bu ma se. Tadong, pama puchu nyamtu gangne zhuyuwe chegu gyuji che yuebe, chungmin tan yugurwa mangbu losim gu yubshi. Lazi chungmin, zhasi yengi ki, tirini, mang yongi lunjo nima ima ta, pama tan nyamtu gangtan duzo ta, ruzi so chigui nang shubakyu, chagaya zha chungwe, hachang gabu chung xie xiebshi. Lazi chungmin, uhui chang ki, chegu dirila shu na, jingne lunjo che toba ma se, nyingne lunjo che gyu ti ke chenpo yinbe nyong zoro samu tobe du je sum shi. Laza chong jire mang cho ringne lu ze dine ki zhuren xuan ba sun li li ki. Ngan zu gendara xuan sum le mingne, lunjo che gu na cho gu zhi che yue be. Tsangma, lunjo che zhu nang pi we zhe wa yue je sum shi. Nyingne chong jire zi yun zong tu, mang yong lunjo che be cilap ngan sang ne chur sin xing. Men da gema ta, chong goro gyu shara lu gu cho ba ta. Zong rinne lu zhe dine nang, tang zhong ta, lan chu bulu so nam zhang rinme chedi bie xin yu ba. Gan zi bulu tang zhen to, sor ne kyang chong ta, bar shu chu de so nam zhang zhen gen ma uwa. Pan chu song chi gen mang zho ma uwe, kan sa ra, gui zhe kyang wa so, to na, bie mu yar zhuan ta, sun shu rib du ge be, di dang ki, sui san xik tar xin yu shi. Nye zhi chong jiri zi yun zong lo su ju ki, ju zhang xuan ba, ge san zhu me, le ching mang zho ki lun zhong che gu pi sum so su dan ne, lun zhong ki du xie mang zho ki sem nang, suk to ba che yu yin xie sum shi. Nishi tuyumara, loga ta, chamdo, ngari so su mang yong ki lunjong chigu cazo wu ngang biwa shi. Loga chongjiri ki gyanam sabara bebe gyo jebe mang yong ki lunjong chigu yenlong mima jiling tu biwa ta. Zhenshu ba sumja zhenlong sojong ta nyamlin sojong ni la ye yue jing, zangzham gyo ne gyukshara lu yub shi. Chamdo chongjiri dingjian zong ki kumzho chigu be ne lunjong chigu ta gengam tanglan shibshu songdo je yub shi. ngari tso jian zong ta zang da zong ki tu yu jik du kong zhu qigu bie wu ma se zhu bie qigu ya bie yu bishi. Zhen shu ba liang zi xuan ki ti rin pa ma ni da nyam tu kong zhu qigu ru xiu bi yin. Nga la, a li bie gu ji kia ra chung xie xie bishi. Yu guru wa hu chen wan ki zang de mang zu sim zi kui bu tu qigu ya ha jang ya wu bie su lab jian mi ge dom zhu ra nga dang ge bie nyong zu ru sim chung xie sum bishi. Lokai zhen shu ba sim zhu ki lo da ra zhen tu di ri nye gyu zhi wa yu mi tiwe mao wa pyo do yong ne yu gor cheba ta chebji lun chung che gu ru shu gyu zhiwa yue jie sum shi. Chamdu chong jiri mang zu cobe le dun bu le dun ba sunam chun den ki. Le su su lun chung cheba ta zang zhe tang la shib shu nang shu gyu bu gu che gyu ma se. Nga zu rik zhe tang la che gu mu tu yu ti be gyu yin xie sum shi. Jizi ye nying yi qi zhu Ranyu jongi luze jenzo kub jushu bata. Chanyu miri ki suyun luze jenzo kub chubye mudi bolo ta. Tabin namja nyi ki jenduru chuk jide. Sochung ka ki sergi dama ta. Ngui ki tangma sangi dama che tuan yubshi. Te nang, mudi bolo namja ki naju chongiri ki tumin soba ra. Jengoro nga tsangma ra kega tomne. Chaga ang tangbo raba ta. Logo chongiri ki tumin soba ta. Lasa chongiri ki tumin soba ra. Chaga ang niba raba. Nyingzhi chonggiri ki tumi tsoba ta, chamdu chonggiri ki tumi tsoba ra, chaga ang sumba ra yu. Naju chonggiri ki tumi tsobe mudi bolu lu zeba, doji lunzhub ki, jenduru za chabu che su. Tati ki jenduru tiye che, nganzui jondara gyun rinpo cheba yin. Tirin chaga ang tangbu ra za, gale geba ra, jebu min sun sanbu du che sum shi. Naju chonggiri ki tumi tsobe mudi bolu zeche ba, denzin tunzhub ki, nangzhong chi rin rumi tso gale kabu chun su. Nganzui gangay yu ze kese cheba yin. Tati ki jendur di gyu, rumi tsui jendze ta xiongdi nuen shu kese che ki juandang cheru qintu. Nga zui tati jendur ki leja ta, xianja ra chodom yabu che ne, mutu jendur ka nang gega lento ba che yu yin xie sum shi. Ti nyin qi zhu, tabi nam zhang kya di la tu li zhu chung yu. Tui nyin sum ki jendur nang, zhong yong ki tumi ruga chu ki nga je su, mi ger ki jendur ta, tsokbe jendur, nyamze tsokbe jendur je nam zhang ju zhu ki jendur che bo ma se, jendur che yu tu tadong, chaga zhuebe zegu soye. Shizi chongjiri tumi tsobe luze ba chongda ki rumi tsangma ra tobar gawe chongdara shik chegyu chongye la da pengyu ru gabu yu ken ta nyongwa beri chegyu chongye che sumshi.
2: Jindi gebe ce nyi nyi ne sumnyin para kem nyibe martan chamdo targe yarzun che jebe manzo rinxin ki jenduru chegwe to gyangxie ta suyu riju so ki chongjir rinbe taduru che xing. Chamdo chongjiri ki zon ta chu ka ne yongwe jenshu ba tsu misim guwe luyan ta nyenjib tenbe ruyang ki gyurgu tan zho ne, miri ka ga manzo ki sanbe nyam gyuru nguan bara che yu shi.
3: Gyangxie ge tadu chwe, zhen shu bu cwe nyenjib tenbe luyan to ne, dan ki chin cho tang pe yu la ga xin, zidu tenbe cho a jie la jang be sanba cun bar che yu bri. Tadin ki zhen du to, tadong qian a sa zum lu jie la gamen nun be, jing ne zhen shu be, qi le nu bar cwe gam tek tu ba tang, ni ne sa zum zam chwe, mang zam dun gyu, gui ma dang we, xi li mang cho ki sa zum nu ba kan li pe wa che yu bri. Gekab rinba thangbu, chabdun ba, zhunggui chengnyu midi, ruyang kebe tunzo ki cungmi, penchong ruyang kebe tunzo ki cungmi sangmu, zhenshu pa cangma kiongbudu. Chamdu rinne, chage kongpi yongwe rwa yue chi sungpri. Zhendur tiye binne, shirim ki rikze la gabu che kenchor, penchun biri chebe kardie si zhun yu kar, lu xie tonne, chamdu targe kongpi ki namba ngun yubri. Gabnibe, mardang chamdu, targe yarzun xebe, gyangxie zhendu nang, ang thangbu top gen denzin ki. Payu lorile ma debar, pike zhoxin ba tonggab simnaan gabadu. Tadin ki jendu to, nian qian a sarzum lu xie, qiamdu si ji jeba lang ne, qiamdu puchu ki sanbe nimgur tang, payu ki cowa sarba nguanbar che yue ji sungbri. Sui gun rucha so ze jendu qi yu tu, nanyam qi le tu. Jendu ba cui, bi wang zhi gyur tang, zha dang zhi gyur so qie xin. Shibjie cang cui bu qie ji, jendu ba cui, nian jib denbe lu yang ki gyur ku cui, zhong hua yi sui gun rin ne hi, ding ta bo ga we nang tuan nguanbar che. Tati ki jendu nian wa ti, Zhonghua yi Pyuchong sui gun rin ne ki yi wang chuk xiong nguan ba ma se. Shirim ki, ri zi xie den ba cui xip qian de, Zhonghua mi di ji tun cok ba zu ba tang, ngui min xu xia rin ne gun zin qie gyur, sun xiu sa ba jin yu bri. Qiam do chong ki rin ne ta yu guo ju ki, dang zui shu ji xuan ba, ju zhang xuan ba, zhang zu cheng ki. Jendu ti, Shirim ki rin ne sun xiu pe wa ma se, ngui min xu xia rin ne gun zin tup gyur gui di tip yu. Le qing an cui, ngui min xu xia rin ne ki tun kong cui xip qie ba tang, ri zi xie den ba Sokyung che di, Sokyung gyu zi, gyun zin che gyur, gui di dong gyu yin xie song bri.
0: Jizi duyun yin ki gong mu, pyo ki rinne gyu zi tu jen gup song bie, zong ne chab zin, ngui min shu xia rinne do me ki la xie xie ba, ran yu zhong lam cho ba ra chab duyun che bsi. Chab zin ti ni, gie gup rin bie, ngui min shu xia rinne do me la xie ki de wa che di, cong yun ki cim zhu ma, li wan qing ta, pa yu du lo ne cha xia sar duyun che gen ki shu nu, zhang qin cheng ki, mi sim gyu we zi dong gyu dam gyu zo ro che di, ngui min xu xia rinne gyun zin taji du qi ba ta, chuang sep targe dong we tu rup ki ju xi sung zhe che ne. Ma ju gyu gui ki mi ri ka ga ma zo cui lak dan zhe di, di gi dian be so wa du cui nguan ba ra che yu shi. Cong yu xin jian do me la xie xim ju cok be co zu xuan ba ma chuan ki. Tadin payu gi la xie ti, payu gi rinne gyu zhe tu jian tuo, pen zhong mi ma ta, gye yung sa zho ka ni pei bei yu gu rwa cu, jie lam tu bei yu chung ube, ha zhang ga bu chung xie sum shi. Cha dun qie yu tu, nian jib dian bei do me la xie du gar kang tu dang wa ta, ri ju ta qie ju me do su, cim zhu gye bei kyun gu jim dun, zhe du nabara zha ube, kar de gu ba jie le, ma ju yu gu ki kye du pa bei yu su kum xie ta, ri jun ce ba su nyam tu bei, ngan bar qie yu. Cong yun xing jian lu gar cu bei cha dun ba zu, 张亚三期 陈柱美全国托, 人物名着我马不结不约别, 俺最插顿起个贴不切的, 什么去, 陈柱美人物提的, 塞不如通托把切不银写送不是, 平美记长大托为写吗, 高远怀疑, 什么去, 多美记那些推不他, 陈柱美怎样通托吧, 马就九个迷茫地给点别, 错话接线又把接, 我把它切约写送不是, 다딘 신진게네 차변치바티니 소비의 사진이 와르키 저와 섭도동제인라 미리카가 미만 종원타 비리 냠제제 집에 수냠 대비 라랭외 시간인 차변 용수 그즈인자 조주 메바티에 토네 시모웨 딘조 토부여바 전기회 시모와 照라키 차변바초 칠레젠 샤다제도 도메기라 시시베 주연 되거라 티리 통화 탐부 인시에 솜시 시모와 외라키 Kardiyo chugu yabu chedu, ngarangi payu ngumachu gyugu nengi. Jesu, chabdun tenja mangzam chigyu rawa yue jie sumshi. Gyuze chigyab dandon ba sunam targe ki, lechin, pyochungi zamchoy kangma hazara chabdun chigyu ta, sajini ki rizay lue denba cho, penzun uwara nyamnyon beri mangzam chigyu rawa yue jie sumshi.
3: Jisi dun ninkinga chu, nyedon ni su chulu gom nibe satu gofei rinne sakur tang, gom ngabe pyo ki gofei rinne tui jin, lase zungkyab lukhan jilin tu bi xin. Che gu ti, gofei jita che di. Ngui min shu xa rinne ki losar tunze jim dun tang, su ching ar mu nyam lin, zho sin losar tunze cung du jie nyam tu du ni, po zhang po da li da ru tu. Tar su tang, co wei nyam din bi gir tui ki zho sin par tong si. Jun yubzhi. Ta tingi, sa tu gofei rinne sakur la, ge yung sa xe kaa ki chak chen gofei cong da lansar du ni, tu ming ki chak da gofei tun zi kir yubba ma si. Che gu ti, kui kong zhu wei li li bi li che gyur tun gen jar yubzhi. Shanghai chong du dong gen gofei nirkin, zhang zhi yin ki, lasa ni ming se ki nai xi zhi, tir kui kong rinne ki cha chen bu dun du. Nga rang lo sar go fi so khen si yin bie, ren ni ki du cu nguan bar qin du chung si sung zhi. Che gu bie sar, ta se go fi kan qi chai ka gyang yue jin. Mi se ki cho wa den bie go fi yi ri sa ba yue lan, zan ba tan, chu wa, mar so du bie pe su go fi yang yub zhi. Che gu to ta tong, ta se ning kong ming jin ki cha kan, wei sir gom chung cha kan nan, din shu che yue bie, go fi yi chi xin ta, che zhi, zong kib lu kan tu tu xin yub zhi. Tase jawa gofi nirkin, gesan chukar ki, gofi bili sakur la, ngan cui qing a zanbe pa li dun yu. Tatung gofi kan mangbu chua tang mar dubi gofi dun du ji sung zhi. Ningdu gofi kan zukin cumu, pe tu qiang am tang, gofi nila, cang min mi gawa ji gyang min. Ngan cui gyang, wei zi gom chung cha kan ki, nyam nyung sangbu lop chung xu ni. Sui qiang am tang, gofi ni tang zhi wei, rin li nyam zhi ding sub tup gyu tie. Bezun qi gyu ji sung zhi. Xian yang, beza reng xin tun zhen tin zhur. Chung mi ta yu guo wei gab qi gyu zhi. Be ta pu yi su su, kian dian wu min xu xia tun zhen ti ta. Guo fei kang tu zhen dun qi gyu zhi. Ta se chung mi ge san qi ni gi. Pu la tun zhen ring mang bu tin zhe yu tong tu, sem nan ha jiang gab du. Jie su ju tun ti zha wei qi gu mang zan bi gyu zhi wa yu ji sung zhi. Yu guo wa, ala wei ta li li ti wen nop gi. Ngan su cang man hang san xiong. Guo fei yi chuo wan min zhe wa mang bu du lan, qi ge ke kan ni yong wei yu guo wan yang mang bu du bie, wen ne chu qia dui bu xi du ji song xi. Xi duo qie ban xin nan, ta ting ge sa tu guo fei rin ne sa kuo tie, jin de ge bie ci gu nin pai ni gu yin ba ta, ta tong man xie ta, rin ne yu guo dem gu nian ju suo, ke ju dian bie qie gu ji ju ni tu ngang bi gu yin bie, ta se yi tu ge rin ne ta yu guo chen cong qie le sun shu sa ba pi gu ni men bi gu ba xi xi.
2: Xiam la. Sanju tu tu kashi siro na.
4: Ni tu, Ningzhi Chonggir ki si tuin xiepshu lesu dong ta, Sinzi nu chu qiru dang ni, Cong nir kuryu lesu dong xiebi, Tidra che gu biwa ta, Kuen cemba ni shu zaku shu yubzi. Che gu bi yu tu, Le tuin bi, Cong tu ta, Tuin ta jue bar yong bi mang cho cho, Cong nir kuryu lesu dong bi, Sui yi xiebi, Tuin cien zo se zhi che ba ma si, Kir gyan su cong tim tu ki, 这个月初今天来开始的他南昌的西北县国部所给那团体设置前行这月初在小李松东下他提到外部切东下这月时你对给科布洛车车业总罗东公司给他谈前段王杆街乡谈重点松起罗东学习设计给国强给你连年切过出不是 小学14年,罗军罗提坦,罗林多索给集团南北列国主部队员,特里忙错了得的签不准一不是。你对,把他们总给,你懂这处理,你处理不谈,你的签订略别提炸切过别人,令不说些谈,给去令不,给去索提索,宁处上北秋空口有了区别,你要过场提就过谈,你懂西边哈略不是。 提坦切记,来团别,千里坦团别过年,你要说别坦略别,这月些就提炸前年,秋季经纬吞空,大宫来团,军退也不住久,归地当时。你对,南总体,退卡汤别,明明能出东大落别,将大前程也不谈,明出就团于年卷个一卷大难修一不是,将大提行列落到松江坦,健康过瘾,拆动他局,
5: 体力是不是所给做的那个里面的明明能出于普及作为日本谈普及定价前的看他们吃过所给雄鹿写写了不马赛明明能出规矩切断干了不是你对各种被拆给年轿儿经济措备扎琴总图经济塔巴林切巴给不是经济措备我记述有凶措日图卡荣给客当日吉林塔新孙定系一处将被健康年数据用列车所是给你健康松用塔年数切别这与你出规避切一不是 你对省里总体实现的车动南中前的人年我谈出那么高吧干脆出来小了所给人家内催了连木前的人不也年温存年的多么谈忙错年月前吧年岁给他所给巨人的南中前不是南中就直接来团别那个开始给写着提炸前的年月前他不了也不是什么林给天地平均生育年价你这学策
6: 那么林姐呢体会忙为生育前端呢确实真的可以APP使用呢
7: 三公节用。

0: nga de yong je shi da ki me shang xie ya ji la ma ga rang zhen zhe shi tang de ka zai du song za nga li zi ji du gu gu bia zha di shuo bu qi gu yi di zhe xiong mei ne li zhen ka di jia du shi zhen da di shang gun ke yong ma shi nga ruo bu qian ta ge ji ba
1: nga ta de zhe qiu zong za di huo san de yi du mu du
0: Rang dam gu ni yo shi. Nga dam na lei chen dam na ji dam ju shi. Nga rong ma chep che lei chen rong ma chao zhi ni bei.
1: Mi le shuo tin da di zhe zhi bei a.
0: Ma shi. Nye rang shuo tin ba xia xia ni yong du wei. Yong a yong a.
1: 你让小天把车下让你叫人用对你给小天把从那头那给不是多你三不是单说
0: 用啊让三不多

0: lo tse la. Nga lo tenpo me ba kirangka ten kip duwe la.
1: Ebran sor dinte tonyo me. Lo tse ma ri lam ne tonto hangsan tuki. Takche nye sho rangka debro ba. Lo tse risha. Nyenka cha yag me sen cha du tri.
0: Emzi ru la. Yamin kirangka ya hoche jik si da. Nga na zi shinta yu me jik si ro na yong duwe la.
1: Kare, tonto lo pangka duwe.
0: Ah, ma shi, nga tinte shu me. Di kongku me nga di ne. Nga lo tenpo ba. Shiki. Masa nga tawa sumne chupar mish kyo mndu sa. Che sa nga soa da lega pet chus. Tanda kirangge nga dhlo tse ri sunza nga semna la.
1: Shenpa, nga di meram yi. Nga lo chucha kashe meba che sa rana kata xe yu.